0: ladies and gents. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. 8:11 on the clock. Welcome back here on your solid tambayan. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Another 4 hours of your time to spare with mga classmates. I hope na makasama ko kayo hanggang dulo ng ating programa. Sana walang iwanan! Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, ay buti nga po sa iyo. Anyway, I was able to play you guys. Nandito lang ako by Shamrock a while back. OST of Captain Barbell, di ba? Tapos yung Walang Yaman sa Mundo by Q-Shea doon sa Asian Treasures. Sa mga katulad kong naabutan yung mga ganung teleserye, I hope nakarelate kayo sa akin. Diba, medyo may pagka corny ba? Should I call it corny? Oh, a big shout out sa mga sa mga nagsuspend ng classes dyan ngayon. Gawa ng State of the Nation address nga po ni Pangulong Bongbong Marcos today. Mamayang 4 p.m. po yan. Sa mga may pasok pa rin dyan at kung continue pa rin yung operation nila today, okay lang yan. At isa yun nandyan kapatid. Buhay, di ba? Alive and kicking kapatid. Ipagpasalamat mo yan. Para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa, na nais magpahabol ng kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, or kasagutan mamaya sa ating QOTD. Ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. And a big shoutout po pala sa lahat ng mga nahagip natin ngayon dyan po sa may Ilagan, Kawayan, Alicia, and Rojas Campus. Sa lahat po ng faculty and staff ng Rojas, good morning po sa inyo lahat. Ala, parehas kayo ni Karina ng damit. Sinong Karina yan? Karina Bautista po ba? Sinong Karina yan? Ito po yung wala, nabili ko sa Mosimo. Nag-promote ito. Sa AS pa po. Ha? Sino yan? Hindi ko ilalayan nga, barid. Ako lang yung may karapatang bumili ng ganitong damit. Anyway, ang ating QOTD nga po, question of the day para sa mga naka-tune na sa ating programa sa mga oras na ito. Mawalang inatupag kung hindi humilata at tumambay. Maki-join ka na lang sa ating usapan nang may ano ka naman, may ambag ka sa akin. Diba? Ano ang mga signs na broken ang kaibigan mo o tropa mo? Again, ano sa tingin ninyo ang mga signs na broken ang tropa o kaibigan ninyo? Kung meron kang kakilalang broken na tropa or isa ka sa mga broken na yan, ano mga signs na broken ka sa tingin mo? Or yung tropa mo, ano sa tingin mo yung mga signs na broken siya? Diba meron kasi tayo yung mga tropa na jowa first before this year? May mga ganun tayong mga kaibigan na parang kinakalimutan tayo. Kaya yung iba nagtatampo, ganyan. Wala ka na kasing time sa aming parts eh. Mga ganun. Busy ka na kay Tapos nung iniwan eh, dito ka na naman. Yung mga ganyan. Yung nanunumbalik ba, biglang nabubuhay. Ano ba naman yan? Walwal to the Max Idol from, a big shout out sa kuya ng bayan. Kuya Chris Leronquillo na, Honda boy na to eh. Ibig sabihin, siya na isang F-boy. I-share mo na yung kwento mo sa ating text line 0935-810-8217. Pwede mo rin ipadala sa aking FB page na DJ Mac. At para po sa mga kababayan natin dyan na nais makapakinig sa ating programa na medyo malayo-layo ang kanilang lugar, pwede mo kami mapakinggan. All you have to do is to search in your browser our official website, that's taps2011.com. Then punta ka dun sa may homepage nila. Click mo yung 3 lines doon, hanapin mo yung radio, then mapapakinggan mo na ako.
1: Thank you.
0: Shoutout sa mga kababayan natin, DJ, sa Quezon San Isidro. Big shoutout po sa lahat ng mga taga Quezon San Isidro, Isabela. Sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon, hello po sa inyo. 8:16 on the clock, mahaba-habang oras na ating pagsasamahan. Sa mga nagkakapi pa lamang po sa mga oras na ito, anong ginagawa mo? Wala kang pasok sa trabaho? Isa ka ba sa nag-declare sa sarili mo na walang pasok ngayon? Anong campus po kayo, sir? Ano po, Tap Santiago? Di ba obvious sa background natin? Ah, di ba? Tara ka pa, DJ Max. Eh, mas magandang pinapadala yan dito. Hindi yan sinasabi. Again, ang ating text line para sa mga makukupad ang kanilang mga daliri dyan sa pag-type. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sa mga oras nga po na ito ay nagsisimula ng distribution ng libro dito sa Tap Santiago. Para po sa mga classmates and Tapsians natin dyan. Hello sir from Taps Alicia. Hello there Cassandra. Sayang kapatid, hindi tayo magkikita at magtatagpo kailanman. Nasa Alicia ka kasi. Kasi sana kung nandito ka sa Taps Santiago, magkikita tayo. Malilibre mo sana ako ng McDo. Sayang. Dabi ko na naman nasabi. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Kichi Nadal with a song called Mahika. Ito yung OST ng ano, nung Mahika rin mismo ni Angel Locsin before. Hello sir from ano to? Com ISU. What's Com ISU? Communication ano, course ng ISU. Tama ba? Sabi ano ba to? Sa BA Com po ba to? Nakikinig sa atin si Ma'am Leigh Agganas ngayon. Hello there, Ma'am Leigh. Back to back with Zell's Sabihin. But I'm here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, man's DJ Max. I'll be back.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Taps Radio.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Ma, buntis po ako.
3: O siya, matulog ka na.
2: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
3: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, pumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
1: Ah, yun lang.

0: Taps Radio. Real radio. Playing the best music hits.
1: Hoy, umuwi ka na. Lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Taps Radio 24/7.
1: Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

0: This is your 24/7 FM Taps Radio.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa Taps. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa Taps. At ngayon, mga professional na. Enroll sa Taps kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. Taps delivers high-quality standard education. Quality Taps, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Batch, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
3: Eto, okay naman, Batch.
2: O eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
3: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
2: Ah eh, yun lang.

0: number 1. Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
3: Ah eh, yun lang!

0: TAPS TAPS Radio.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
2: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.
4: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kauaian, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
3: Mahal, saan ka pupunta?
2: Maghahanap ako ng lalaki!
3: Ay! Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ha, para tigisa tayo. Para pak na pak!
2: Ah, yun lang!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya na, inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?
0: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo.
2: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang.
1: Oo nga no.

0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!